Engari, ko taku mai te tuatahi ko Mrs. Mahuika. Oh, ka mau ki te we. With the prae pian, waiata. Koe nei reira mā te kani kani ai. Ia ia prae piana.

0: te tika ngā ke nei, ka i hunuku mai ki konei. Nā te mea i au awa, hinu i te mahi ki roto nei, toko marim.
1: Anei, o moko kunae. Anei, o moko kunae.
0: Hewa nō, ko te tino kaupapa ki au, i hara mai ki konei, nā te mea e tino pononga te whānau, tō mātou e whānau, koina ki te whakapono. Ki aunau titi hi wairua e tō mei te whānau ki konei.

Kumanga tani wha te maunga, kumanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai. Tautoko.